Oras natin sa buong Pilipinas at 8:16 a.m. Ohayo gozaimasu mas minasan! Watashi wa kurisa minasan by this. And this is Dream High. 104.7 Dream Radio. Sabay-sabay tayong magising, magkapit, magchika-chika sa mga hindi pa nagkakapit dyan. Aba, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, I will be here. Kumusta kayong lahat dyan? Ready na ba kayo sa mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Aba, 966. Tara na, ibidala natin ang mga balita. National and Politics Headlines, Impeachment Trial ni VP Sara Duterte, patuloy ang mainit na selyo at special coverage sa Senate impeachment trial ng Vice President Sara Duterte today. Pinagtatalunan pa rin ang mga threshold at mga aligasyon kung saan iginiit ni VP Sara na dapat sumunod sa saligang batas ang conviction threshold. Oh? Habang sinabi naman ni Pangulong Marcos na siya ang main target ng galit nito. Samantala, ang kaso ni Martin Waldez, Sandigan Bayan, ibinahana o ibinabana ng Sandigan Bayan ang kautusan na ilipat si Romualdez

Romualdez habang nagpasya naman ng Philippine General Hospital, PGH, na hindi na kailangan ni Romualdez ang patuloy na hospital confinement. Barangay at SK elections, inaprobahan na ng Senado ang panukalang postponement ng mga barangay at sangguniang kabataan. SK elections habang itinutulak naman ng DILG na ibalik ang age limit ng SK sa 15 hanggang 19 years old. Karahasan sa Cotabato City, 3 ang patay at 15 ang nasugatan sa naganap na pamamaril sa Cotabato City ilang oras bago ang BARMM polls. Nagulat din ang poll watchdog ng mga insidente ng multiple voting and vote buying. Ay nako. Aga ba! Samantala, transport strike at serbisyo nakaranas ng matinding abal ang mga commuter dahil sa isinagawang transport strike ng Manibela. Namahagi na rin ang gobyerno ng mga subsidy para sa mga modern jeep operator. Water rates at issues sa West Philippine Sea, aprobado na ng MWSS ang forex adjustment, kaya tataas ang water rates sa Metro Manila. Oh no! Nanawagan na naman si Pangulong Marcos sa mga nagdidigma ang bansa na huwag bombahin ng mga barkong may kasamang Filipino seafarers. At iginiit ni Defense Secretary Chudoro na dapat mag-pushback kontra China. Oh no! Ang daming nangyayari sa world! Adil, kita naga-anxiety na naman kita. Charas. International news headlines, China versus US space. Oh no, they're fighting! Nagbabala ang China laban sa pagmimilitar ng kalawakan matapos mag-deploy ang United States sa mga tinatawag na space weapons. Why ka join? Celine Dion at Lady Gaga! Malaking usapan sa international showbiz ang matagal na pinakahihintay na pagbabalik ni Celine Dion sa entablado sa Paris habang ibinalita rin na nanganak na po si Lady Gaga sa unang anak nila ng kanyang fiance. Abay sana all! Weather update tayo, mag-jump! Current conditions sa kasalukuyan, ang temperatura ng bansa ay nasa 28 degrees Celsius. Pakiramdam mo feels like ay 33 degrees Celsius. May hanging mula Hilaga na mabilis. May bilis na 7 mph humidity, 82% UV index na may 1 at may 21% chances ng rain na may kondisyong mostly cloudy. Samantala, daytime and night forecast ngayong araw, asahan ang heavy thunderstorms sa umaga hapon na may temperature na abot ng 29 degrees Celsius at low temperature na 27 degrees Celsius. Sa gabi, magiging scattered thunderstorms ito na may precipitation chance na umabot ng 65%. Ang ITCZ ang nagdudulot din ng mapag-ulan ilang bahagi ng Visayas at Mindanao habang minomonitor naman ang pag-asa ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras natin is 8:20 a.m. That's it for our news rundown. All here, City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Dream Radio. This is Tay. We'll be back. See ya.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Oras sa buong Pilipinas, it's 8:48 a.m. Ohayo gozaimasu minasan. Watashiwa kuriza minasan pai des. At narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. Today is September 16, 2026. Unahin natin ating mga friendship na Virgo, August 23 to September 23. Kung hirap noon, sagana ngayon. Kung panay hinanakit sa nakalipas, liligaya ka ngayon. Nasa itaas ka sa gulong ng buhay. Dapat pagandain ang panahon kung nasa ilalim ka. Lucky numbers and color for today, 3, 5, 24, 30, and light blue. Libra, September 24 to October 23, mapalad sa larangan ng pag-ibig. Ang kinang talas ng ESP na makakatulong sa kaibigan na may suliranin. Lucky numbers and color for the day ay 6, 24, 28, 34, and green. Scorpio, October 24 to November 22. Huwag baguhin ang dating mga balak. Taliwas, inaakala ang mangyayari. Nasa kamay mo ang tagumpay. Lucky numbers and color for the day ang 3, 5, 33, 40, and yellow. Sagittarius, November 23 to December 21. Masaya at maaliwalas ang mga Sagittarius. Mapapawi ang mga suliraning pantahanan. Lucky numbers and color for today ang 18, 26, 34, 39, and peach. Capricorn, December 22 to January 19. Matalas ang isipan na ayon ang paglagdan ng mahalagang papeles o kontrata. Gabig-habighani ka. Lucky numbers and color for today ang 4, 8, 28, 30, and blue. Para sa Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, mamaya yan sa ating second batch. For the meantime, let's go back to listening to more good music only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Oras natin is 9:51 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating sports and showbiz headlines. Gilas Pilipinas, Asian exit. Isang mapait na tapos para sa Gilas men matapos sa Yumoko sa mabigat na 44-point beatdown kontra China sa Asian Games. Dahilan para matawag ni PBA Commissioner Willie Marshall na nakakaawa sila. Hey, nakuha! Dahil nawalan sila ng kumpletong kuponan at naturalized players. Samantala, good news muna, Alex Ayala at UAAP patuloy ang suporta ng POC at PSC kay tennis star Alex Ayala sa gitna ng posibleng WTA sanctions habang rumarampa rin siya sa New York Fashion Week. Samantala, nagsimula na ang UAAP action kung saan tinalo ng Lasal ang NU sa kanilang title defense opener sa pangunguna ni Tovera. Showbiz headlines muna, minsan Oscars 2027. Official nang napili ang pelikulang Filipiniana bilang official Philippine entry para sa 2027 Oscars. Awit Awards 39, waging-wagi at nag-uwi ng malalaking parangal ang SB19 of Four Shades Spades. Ano to? Fourth of Spades? Ano ba yan? At Dayunella, Dayunella, sa 39 Awit Awards. Ang dami mga pangalan! Chikam, ninit muna minasan, kinumpirma ni Nabella Padilla at Martin Tan ang kanilang relasyon. Nag-anunsyo si Glyza De Castro na nagdadalang tao siya sa una nilang anak na si David Rainey. Nilinaw ni Ay Ay De Las Alas na hindi niya pinapadeploy o pinapaalis si Gerald Sibuyan sa US. At sinabi ni Carlos Yulo na mas pinili niyang hindi imbitahan ang kanyang mga magulang sa hinaharap nilang kasal ni Chloe San Jose. Oras natin, it's 9:53 a.m. Kailangan talaga ng showbiz kahit wala tayong paki. Charot! And we will be back susunod. Digila only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai.

Philippine Standard Time. It's 10:21 a.m. in Isan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Did You Law? And meron itong katanungan. Ayan. So, kanino daw mapupunta ang kustudiyan ng anak kung namumuhay ng magkahiwalay yung mag-asawa? Ayan, so pinag-usapan natin to last time, pero don't worry, I got you. Pag-usapan natin to. Let's go. Alinsunod sa Article 213 ng Family Code at sa mga kasong nagpag-desisyonan na ng Korte Suprema, kung namumuhay ng magkahiwalay ang mag-asawa, ang kustudiya ay mapupunta sa ina kung ang anak ay wala pang 7 taong gulang. Pero kung mapapatunayan sa korte na ang ina ay hindi karapat-dapat na tagapangalaga ng anak, ito ay mapupunta sa ama. Kung ang anak ay 7 taong gulang na at mahigit, ang korte ay titingnan kung kanino mapapabuti ang kalagayan ng anak, pero ikukonsidera din nito ang kagustuhan ng anak. Sa kahit anong sitwasyon ang magulang na kung saan mapapabuti ang kalagayan ng anak, alinsunod sa prinsipyo na best interest of the child, doon po mapupunta ang kustudiya ng anak. Ano ang mga halimbawa ng mga sitwasyon na maaaring matanggalan ng kustudiya ang ina sa anak? Halimbawa ay ang mga sumusunod: kapabayaan, pag-abandona, pagkawalang trabaho, imoralidad, kinagawi ang paglalasing, pagkalulong sa droga, pagmamaltrato o pang-aabuso sa anak, wala sa tamang pag-iisip at marami pang iba. Ang mga halimbawang ito ay mga parehong dahilan din kung saan mawawalan ng kustudiya ang isang ama sa anak. Oras natin is 10:22 a.m. na minasayan. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong mga isasagot sa inyo, mga katanungan. Go ahead and follow me on DJ Senpai and of course our main Facebook page on 104.7 Dream Radio. Mamaya pala ay may guest si Kuya Elmer. Walang iba kundi si Luis M. Kaya tutukan later. Tune in. Let us all support our local Hongkong artists dito sa Tacloba. And later, minasan, meron tayong unmute. So, stay tuned to keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Thank you.

Time 11:51. Welcome to Unmute Plus Horror Season 4. This one is from Davy Carnation. Nung bagong pagawa yung bahay namin, natuwa si Mama na may bakuran. Kaya nagtanim siya ng maraming fruit trees. Lumaki talaga sila hanggang kailangang ipaputol na kasi baka matumba sa bahay. Lalong-lalo na kung may bagyo. Wala namang issue nung pinaputol sila. Kapag pa naglalaro kami sa bakuran noon, maayos kaming magkakapatid. Hindi kami maingay, hindi nakakaistorbo. Anyway, fast forward many years later, pinarenovate yung bahay. Doon na nagsimula yung mga nawawalang gamit. Tapos lumalabas sa pinaka-random na lugar. O kaya nawawala ng ilang araw tapos lilitaw din sa exact same spot na pinag-iwanan. Ang nakakatawa, lahat nito nangyari sa brother-in-law ko na kalilipat lang dun. Hindi pinagtripan si ate, si tita at yung dalawa pa naming kapatid. Feeling ko okay naman sila sa amin na lumaki doon. Yung brother-in-law namin, yung di nila gusto. Tsaka nung teenager ako, madaming gabi na ako lang namang mag-isa sa bahay na yon, pero never akong natakot. Naalala ko si Mama noon. Pag nagluluto ng kakanin o bihon, nagtatabi siya sa isang plato. Tapos iniiwan niya sa isang tahimik na sulok ng kusina, malapit sa bintana. Nung tinanong ko si Mama, ngumiti siya sa akin at ang sagot niya, para may ma-share daw. With who? Di niya rin alam, pero sabi niya sa akin, just in case.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

104.7 Dream Radio. Yes. Ay, mga Dream Canas, ma-open na kulo pa yung atanan, alas 4:18 na. Welcome, welcome, welcome sa ating programang Dream Jams. Nangangalahati na tayo sa linggong ito. It's September 16, 2026. How are you doing today? Makulimlim na naman ang kalangitan kahit na maaraw kanina. Ngayon, biglang kumulimlim. Is it gonna be rainy mamayang gabi? O umuulan na dyan sa inyong mga lugar? Whatever it is, don't forget to bring your payong and other panangga sa ulan para hindi po tayo maging wet and wild sa pag-uwi. Lalo na kung labasan na sa school at saka sa opisina. Tsaka sa mga biyahe naman ngayon on the road, ingat po tayo sa pagmamaneho para iwas tayo kamalasan at disgrasya at sakit sa ulo at stress at anxiety. Lahat ng yan. Kaya careful, careful tayo sa pagdadrive. And also, doon po tayo pumara sa mga tamang sakayan at babaan. At sa mga pedestrian lanes din tayo tumawid, mga Drinkadas, para alam nyo na, safe and sound tayo always. Hanggang 7 p.m. ang ating samahan with our daily segments tulad ng Dream Buzz, Dream Balita. Andyan din ang Today in History and Blast from the Past, birthday shoutouts, at meron din tayong live interview mamaya kay isang special guest na local artist. Yan, singer, songwriter. So, ano pang hinintay nyo? Sumabay na sa biyahe dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Kahapon hindi tayo nakapagpaalam ng maayos dahil naabutan tayo ng power interruption. No? Anyways, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe hanggang 7 p.m. Right now, we'd like to do some shout-out sa mga Dreamcadas natin na nag-celebrate ng kanilang kaarawan today, September 16. Happy, happy birthday! Yan, sa aking Facebook list, Dan Rios is celebrating his birthday today. Happy birthday nga gihapon kanda Miss Lucy Yu Tubio, Maddox Gutay, also to Tex Ticoy, Abigail Olaran, Joel Torres, Kevin Altes. Sa inyong lahat, happy happy birthday! A year older, but a year wiser. Kaya sing na natin ang birthday.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City.
6: CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner.
5: Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inatasan ng kataas-taasang hukuman ang Kongreso na magpasa ito ng kaukulang batas kontra sa political dynasty sa Pilipinas. Sa naganap na en-banc session ng Korte Suprema, idineklarang dapat tuparin ng Kongreso ang nakasaad sa provisyon ng Article 2, Section 26 ng Konstitusyon. Kasama nila, anila, sa mandato ng Kongreso na gumawa ng batas na nagbabawal sa pagkakaroon ng political dynasty sa bansa. Ayon sa hukuman, ang bigong pagpatupad ng Kongreso sa mandato o responsibilidad nito ay maituturing grave abuse of discretion sa 39 years na hindi pagpasa ng naturang batas. Kaya't bunsod nito ay ipinag-utos na ng kataas-taasang hukuman ang agarang pagpasa ng batas, pagkahulugan ng political dynasties at pagdetermina sa magiging saklaw ng probisyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: 22 minutes after 5 o'clock, Dream Caras. Wow! There goes Duyan from Ben and Ben and Beanie with Wag Muna Tayong Umuwi. And sa mga hindi pa pauwi dyan, dahil may overtime, yan mga Dream Caras, chillax lang tayo. Pala ko sanang ibigay sa inyo sa ating Dream Buzz ang mga winners sa Awit Awards. Yeah, the 39th Awit Awards. So, check natin dito ang complete listahan ng mga winners. O, diba? Asa na ba to? Okay, scroll down lang muna tayo sandali. Yan, lalong-lalong na yung may mga big fan bases dyan. Grabe. Maraming happy sa mga, of course, especially 18s dyan, no?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halate.
4: Today,

7 Dream Radio 549 EXO right there with What a Life. And on top of that, you also heard Nikki with You'll Be in My Heart. 49 minutes after 5 o'clock. Mga Dreamcutters, later on we'll be having a special guest, homegrown artist, for an interview and promotion of his song and gigs or events. Alright, so that's gonna be next. Alright, now, eto naman ang ating daily dose of, trending na mga balita at headliners online. And we call this Dream Buzz. Okay, so let's check out ano ba ang mga trending na balita at headliners online. Especially those who are on the road right now. We wanna update you with what's, in the news, especially if di kayo online, okay? So, buzz number one today, it's September 16, 2026. Today pala ang ika-day 26. Day 26 of the Vice President on trial. I can't pronounce that one, but anyways. So, there you go. Buzz number one. Okay, napakabilis po kayong magsalita. Ano man to? Ito ang naging tugon ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna nang tanungin siya ni Presiding Officer Chiz Escudero kaugnay sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsorry naman si Escudero at muling binanggit ang kanyang katanungan. Okay, so... grabe, hindi pa pala tapos to. Matagalan yan for sure. Buzz number 2. Duterte sa ICC. Muling nasilayan ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang personal siyang humarap sa ikatlong status conference hearing ng International Criminal Court or ICC Trial Chamber 3 para sa kaso ng kanyang crimes against humanity. Buzz number 3. Hinimok ni Philreca Representative Presley De Jesus ang Philippine Sports Commission or PSC na palakasin ang suporta sa grassroots programs para sa ibang sports gaya ng tennis, boxing at golf. Ayon kay De Jesus, dapat tutukan ang mga larangang may potensyal na magbigay ng medalya sa bansa, kasunod ng tagumpay at kasikatan ng mga atletang Pinoy. Alright, next buzz tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara ang piso sa 62.739 pesos kontra dolyar ngayong Miyerkules, September 16. Again, that's 62.739 pesos laban sa isang dolyar. And buzz, entertainment buzz tayo, Dreamcutters. Eto, trending talaga. Kanina pa ito lumalabas sa newsfeed ko, no? Itinanggi ng English singer na si Ed Sheeran na siya ang nagpaalis kay Macklemore sa kanyang konsyerto. Sinabi nito na hindi dapat siya ang sisihin dahil wala naman sa kanya ang desisyon. Ayon pa sa singer na labis itong naapektuhan sa gulo sa Palestine and Israel dahil parehas lamang ang mga ito na tao. Si Macklemore pa mismo ang nakiusap kay Ed na kung maaari ay sumama siya sa konsyerto. Paliwanag nito na ang pahayag ni Macklemore ay hindi naman sa kanyang show. Magugunitang tinanggal ng organizer ng concerts ni Sheeran si Macklemore dahil sa pro-Palestine comment nito. Yan. Hope everything's gonna be well with Ed Sheeran. Anyways, mga Dreamcatters, yan po ang ating unang batch of Dream Buzz for today dito sa Dream Jams at 5:54. Our third and final hour stretch is coming up, so you better stay tuned. Shout out para sa mga naka-tune in over 99.9 Dream Radio Ormoc City. We got Kendrick Lamar and SZA Luther is coming up.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon,

0: bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sika.
2: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Natitiyak ng Philippine Sports Commission or PSC na kanilang tutulungan si Pinay tennis star Alex Iyala. Kasunod ito sa sanctions na kanyang posibleng kaharapin mula sa Women's Tennis Association or WTA dahil sa pagpili nito na maglaro sa 20th Asian Games sa Japan kaysa sa China Open. Sinabi ni PSC Chairman Patrick Gregorio na malinaw na ang laban na ito ni Iyala ay para sa bayan. Dagdag pa nito na marapat na tularan ang Pinay tennis star dahil mas pinili nito na irepresenta ang bansa. Una nang inanunsyo ng WTA na papatawan nila si Iyala ng hanggang $10,000 kung hindi maglalaro ito sa China Open na isang mandatory sa WTA 1000 event para sa kababaihan at ATP 500 tournament naman para sa mga kalalakihan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon or magandang gabi. Dream kada!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte. Today's

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! 6:52, mga Dreamcatters. Time now for me to give out our last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at mga headliners. Alright, mga Dreamcatters, narito na. PSC. Hindi magbabago ang suporta kay Ayala matapos irepresenta ang bansa sa Asian Games. Yan pong ating binigay kanina na dream balita. Another buzz naman, mga Dreamcatters. Senado, sisilipin ang estado ng naturalized athletes matapos mabigo ang kampanya ng Gilas sa Asian Games. Natanong ng ilang mambabatas sa sesyon ng Senado nitong Lunes, September 14, kung nasaan ang mga naturalized player ng pambansang Koponan kasunod ng maagang pagkakatanggal ng defending champion na Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Inihayag ni Senate Committee on Sports Chairman Senator Bonggo na nakakalungkot at nakakapanghinayang na hindi man lang nakalaro sa nagpapatuloy na ASIAD ang mga tulad ng basketball pro na si Benny Boatwright. Binigyan din ng senador na minadali pa naman ng Senado ang pagpasa sa naturalization ni Boatwright sa pamamagitan ng isang special session upang umabot sana sa mga pangunahing torneo ng bansa. Alright, next up sa ating Dream Buzz. Yan, unang appearance ni Duterte matapos ang higit isang taon. Nakita sa unang pagkakataon matapos ang higit na isang taon na pagkakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos siyang personal na dumalo sa ikatlong status conference ng kinakaharap niyang Crimes Against Humanity case sa International Criminal Court or ICC Pretrial Chamber 3. Last but not least, hinamon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na maging matapang at harapin ang kanyang kaso. Yan, mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig kay Kuya Elmer ngayong Hump Day Wednesday. Dito lamang sa Dream Gems. Meron ba tayong isa-shout out bago tayo mag-end ng program today? Let me check. Okay, eto, maraming nag-message sa atin, ha? Hello to Danielle and EZ's Vlog, June C sa supporters, Paul Manlapas Avila, shout out to you. Earl Quevedo gihapon, hello to you. Sa lahat po, Mitzi Garcia, hello kuno Kuya Elmer, blessed day, and requesting for Pagmasaya Nako by June Cisa. Try natin po yan next hour, Dreamcatters. Maraming salamat sa inyong pakikinig. On air pa rin tayo till 9 p.m. for Dream Express and online 24/7 sa dreamradiotacloban.weebly.com. Hello to Sir Kenny Kaubat. I guess he's on the road right now. Salamat po sa pakikinig. At 6:55, I'm gonna leave you with this song from Raven Linnae, Love Me Not. Don't forget to like and follow my official Facebook page, DJ Kuya Elmer and 104.7 Dream Radio. Y'all take care, Dreamcatters. Have a great Wednesday ahead of you. God bless us all. Ingat!

0: Dream Radio time. It is now 7:33. Dream Radio.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamit.
4: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 8:02.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio time. It is now 7:24.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.